0: Ulakup. CBC ukiok takto pivalde yung anina rektrisi. Uwang atobi utak. Mark Carney si budak pangurak Prime Minister tidlugut tawong aku juang mut ni tidlugut akago ni avatinit anigok tidlugut ay pangu tidlugut inuit si budak tiyo katinginit katimakatakarong mat Inuit Crown Partnership ngunakak taw unit ako katimayi katimatidlugit o kausiyo katawrok tuk Pio katao nang nakaktao tidlugit ako kinao yeit sapun nang rutigyo yunut kisani Caitlin Jonas unikak bukta ko kinao yeit kudrang mutura ngangimat suri.
1: Kanatao pangayok ka nga Mark Carney kudrang mito. Inuit sivulak tingin ni pilagi katakarun na sitere at tukan na rasutuni. Gava matukakot pivagayak pali at ilugit. $10 billion ang ataan ito ni atong nangingin ni ukiltak tumi. Atok daw gayak tuni unatak tini amisa ko kaya titinang mo.

0: Okay, matama na ka alas sa mayo kapto api yung makinawit na kinlokal avin?
1: Uba nga uba.
0: Eh, bin.
1: Sa tako to ngayon yung asima na hataw lang na yung ipasakang na dede may unikang rago mamot ama happy kang na dede kakatsi hulukti nitibukti kabano yung halong na uba nga rato yan eh ipasang ulasak ko ang sila ko maubang man ubatin ni unong downtown Ottawa mo after 9 a.m. breakfast na ka makitong nga Canada de la Sierra Leone. O ko ja ta ko tra le ma ka so na tu na ta ko pela to. Pelo ak to le ngan. After 11 o ko lo ak to le ngan ri ro san to mon. Ni li chi ak to ka na ta ko nga. Ni li chi ak to to nga ta na ni go ma tra lo nga ma sila ta ko ne ha ta to ta ta nga ka ro lo pe le yo man. Aso lang, tao ng ano sila itong amisok tiyaka rin, amisok tiyaka rin lang ito, tao na nito, awak sa flabong lang ito. Aso lang, in the afternoon, umusaw lang ito lugo, kapenak tiyaka rin tako sila, at tiyaka rin sila, tiyaka rin lang ito, kanilang tiyaka rin lang ito, lightning. Tiyaka rin lugo, taman na hawag yung lang ito, over 30 years, man, that to my Ottawa, me, time I've jogged out to the Ohio, get chair, I cook up there and make it out to my Ottawa, me. Nako, maybe not, not at the Maraki, happy Canada, the Pekka, Namiki, not Chiakton. Nako, maybe Jacolo CBC, thank you.
0: Yay, Bill Kuyan Namik, Kalata Visata, Alianin. Ila do amina la to api o mata ko yan nami ko na la katta ma yiri ni kulungin amata so le ka la sama yo kan na kinawit na ki lo ka la bit
2: wa khadna
0: e bin
2: okay li ba kun na mi ki mata ni kun ni ki bi ki o ka ti ki es i pa sha ha me ku a community ha si ta ni Pingwata tira mata barbecue sa tiglo. Uyu rok si wanda mata tuktuwi na nungi. Tuktuwi na mamata ila oi bugu. Kajana rok si ilu si kini la oi kera sime. Kistuwa ya kala oi bugu ila. Hanoi kukuya gila paka tuktuwi na tuwa kami ilua. Mamata kita rok migama ino pa dare bugu ila. Kerana mereka tak nikah itu, mana boleh ni ada negara yang pinjam tidak tercapai mata. Kerana mereka si si si jemi amat lusi. Ini ada benda umur tua sudah kopa, tercapai sudah bau sudah pakar. Kerana mereka lusi lusi.
0: Bilo ko yun na may liba yung kalakay na may gamit ila kaya jingo na kami takwa katalaw may gamit ni matalaw may pingwak di minin kubiya sa balot tamatama ni arawa may at jingo nito kakasoy ko takwa sa kain na katalaw nga ukalimang royato ni wa sila lutok jua minyalo ilang irako di Itegulu yatu magyalo lakit sila lutu kulo apik talakto alo katatin lute may palulo kibo kanuing ito apik lute kamo migatalia night at yoka lakatag magusyo ka lakatatagisi kana today ipasakit yo sa tugalo kulo kota Hey, may kata ngwa tasin na lang ako ng kanga lo nito ni katulong ape katulong sa naba. Hey, ma alay nito mini alam ino kati nita ko na sa ato nita ko katulong na siyo ng balon nito. Ako ti sa kaksay ilang ito na kina o yaku week. Pisi malang ning ipag Christopher Jason Smith katatamini ilatapo yolong CBC kunot. Tana sa lumin niyo, binatakiti ang nito, alapibot, tabunga, kanayang nitin ni tabunga, ay sa katawan na tiyato si, katay, yamin niyo nilo, na kinakaya ko matawa ko si. Also, a wallet belonging to Christopher Jason Smith was dropped off at the CBC office building

0: Atunai pada opsi magalwa kama kisahnya. Ini buat tunai lewa kalau kata kau nak sama kama kubian kain dalam tu kalau kubian terkait doktor lulunga. Tahu ni orang bing mod siapa muda kalau waktu lulunga panika Facebook kau kalau jual lagi di dunia. Tapi mana way mana kalau yang kain dalam tu angin kama. Tak apa. Tak kain nak kalau punga. Aku lulu si kama kita bawa dia pasin dulu nak mel. Aw ya kat yang nak pusing sila kau bawa mesti tu ada mama tahu nene kuat sang nak kain nak tu tak kuat ada wame nak tu tak wangi lang kuat sang nak tu nak kain nak tu bini kan ikut kali kami ngaji nak tu kalau ikat kau abang nol kisahnya anu kabel jauh sana sila tu ada kain nak mat anu kau tu yang yang mata kau biasa nak kau mikir dah ulu kat yang nak pusing
1: ni nak kau mikir kau dah kau kalah kata kabin
0: tema
1: bye. Ilak, godong, godong, godong, godong. Ilak. So, leo kala sa mayo kang palayang itok. Iyo kala sa mayo kang nato kasi ano pibalejo. Ito sa solo, ito digit utol na ang migata. At iyo kala katatuin na niya ako si. Kadya, ilaw to sinipas at naroon ang ito. Noon nalin niya, diging ito ni kanwili at ito kuloy ang pamata. Malagay yaw yung pilirito akata yung maton tato nun na nagalangon na so unique dahil ko na sitik ko tamani kanulu yara ako sulok patut ako di nang imatwi sa magaya kalututit so lupiya kaya kitu minatitut pilirivatuit kuya natapapunik ko mana pibalya yung tisakso kay nang nalang may matatobi utak ino ka lang tobi pibalya yung laki kay nang nalang may matinutitut ang malakalunatitut.

0: ulakut. CBC ukiok taktu pibalde yung anina raktusik. Mga tobi utak. Adawa kut kimiguna lang mata sa punang ng mit kinaw yakak tiktikan ng mit siburik tukto ukaklunita ko isumagsak siya riyaw riraong mat isumarutig yaw kataktu nino na ring nimikin naksaw yuni Mark Carney katimakatakarun naksilaw to inuit siburik tingin nit kudrang may ay pangutid lukot inuit kinkigak to yingata katutikatigik tilugi katimayingin nit Tana si bulik panguroktok avatini agago parung ni si bulik tuktuak uki nunabing muak tilugut karni pinang nagaroktok inung nit ikayuta kagunang naktunit araw tilugin ng mitakot sapun na katang ng mit kisya ni tu kisya matyaklo ni tako aksurong naktok sa riyaw katyaktot nunarit mikin naksaw yut.
1: We need to be conscious.
0: Isumagsak siyo tiyaga kaktugo tako at apukutaw katyaktot kino ya kaktitik nasuktid luta tako at nunaring miyutit sunakutangit kanoglo aturong naktuniglo Takot, ikayuti kay narutigin na sukatang naktabo. Takot, ukiok taktong mit. Sa punang nang may katimaraw matap takpigak palerak tilugot. Inuit tapirika na tamit araw ako no. Katutikatigit ako yilutig. Ang ayok ka nga natan o bad o

0: katutjakatiging ng mit aksuro taw si masungung mata inuit katutjakatik kang nang mi asingin ni kinaligayak lutig ay pangutid lugu obad o kaklone tako agavamato kakunit katudjakatikatiyangin na runaktun.
1: Canada is positioned well to build on this.
0: O kaklone Canada mi utako at tungavikatiyangun nang matakaw yung mayunig do kaw yung mayung maring niglo ukiok taktong mit marigadigin nang mit kikutuy nang no tako at nunakak tuit narak daw kulunigit Canada miyuta Canada miyuta lagyo ni kasungung mata katudjakatigit ya rumad lutiglo piyo si valet ya runag lutiglo asingin nitaw katimadjuta karawang mata soklo nupuvag luktunit nungutip pali rumas nasung ng mit kisuru akituro ang ningin ni Canadian Armed Forces kutako unataktuk sakut Aulakan niliga ang mata ukiok taktong mit. Aulatod ni Canadian Rangers kunita ko Operation Nanuk takunik. Nunay nang mit. Kawi sa katang ng mataguong asik tunit. Takwa nunay pakasuji luti Banks Island mit. Takwa inuvialwi nunangan nit. At putak kikiktangin nit. Nunabing mit. Takwa glu sigjak pasang mit. Takwa ni Tasiyak jar miglo nunat siya bung miglo ayon nersang nang mi aura tao katao yung nido kunit aw yari ma ayon nersarig luti ukiyong ngasung ninganim ang ayok kariya yukurar jung mitak ikay tikan ng rumavok ikumarin ng mi atang nakteleman man ng mit ikwara yung karok tildugo sa vigayak kuving mit nagkadyaw tildugon hamarak ko aurati nga Matthew O'Halloran o kakpok ikwara rilaong mat 6 feet mi 8 feet mo tikiw tildugo uksukaw timit kanito kaklunin ikitimit na ni siyo karok dok katiro timiglo atok daw ni kuyumit Kamero nagtidugit katriyikot o halaran ukpero sukpoktag na ikititaw rakluni kamitaw na sukluni kisiyan ikwaran tuin na rakluni Glenn Sutherland katriyikot no ang ayok kariyaw yok o kakluni ikumarigin ng mi atang naktayliman ng mi atutik aksuro takakan nagakarakton.
2: My firefighter said to me yesterday,
0: Okakluni katriyimi okawjarok tunga ipagsak tu sa raw matakak tukak parati yung mitakunung nga pulang muok tumut kapya gilaok tavut takwag atang naktumisungung matanu na ring mutate atang naktailiman yumitin na suklutigo kuwagdung mutak silina ningak isumaru tikak tuk puyungin ni
3: Kalau mama katengin mat, ilang itu anong nengi nama ngisuting inau lek pali ayu tamak kuat. Tapi lalu katang nengat ekotam na nama ngijuta luang mat ammalu ikit itau katang ya ngikaluang mat.
0: Katagi ko kawisang nang mi isulit tilok to kanong ikilang mangat parisik kuno tuniya uraktuni. Ik perdung mit aurati nga hamarak kunni niriung ni katiak pukta na imiktak vik nutak nunaring nu karak titin ng minuk kak tititui na rekang ni nga nu nunaring miutay karak titi ya rekarirok tut agu si 2026 ngutid lugut ane akang nang iturigi ko ukaklunit imanga isuruwa ni nga nu takot nunaguyuit imang milang ningin no ikuktuk daw yaga kaklutik Roberto Moretti awratigi yaw yu hamarak kunni ikperdung min
4: after a couple months of running the water
0: takigasang ni awratawrok tildugo imiktak vik inuit kuvyasu tuy nagaakang mata imikviyo katagon naksilutik kuvyaw tuy naglutin nunaring nin kuvyasu tiyagaliga yakto ukpiro su tiyagun naksilutik imikkan nagun naglutin o kaklonita ko imiktak vik ukwilak tog November 1 ngurik tildugo takig ni makong ni ukwik

0: Happy Canada Day.
1: إيه إيه بلو خلينا نميوكا لغة عربي يا يا باي أما سولي خالة سما يوم خنغت كنا وبدنا كلو خالة بين
2: ورقاي
1: إيه بين
2: يخاين نويك بيردوك مي سوسنا عمو يوم ورو Pamiu yami Canada da after no long me got the unnu. Ile unnu sa three mohti ligu. Pongo tropu bus takarok sunidu. Hot dogs and hamburger to rock stock pugun. Story of the karma madlu. Pingo after a yiku. Tuk tu stu to terao kabugun. Akunikadla. Tukit lagi si si Marok Suta, ama ubang uyur aka. Si dia semua. Piyuk piyuk tanu, kan ini negoro jerok tu. Ikin aka. Ano ka karawak suni, kano yung isuni. Tapani, baseball field, takaman. Tapani, sarok po ko. Ugjung mi, inarugtok to tauro ko dito nga. Ugjuan yung mi. Tingwat sarok ko bun, ama bicycle. Ataw si tiya bicycle, minipiusak si siman lang ma. Sarek sa sarok po. $300 tama kito ni. Ama, ang nai, ang uti, nutakay, ama, Canada, ano kaksi mayo, sarek sa sarok po. Ama, ang nai, naurong matari, ang nai piu saksi mat piu ano ka saksi mat sa kabo ano ka minigyan na dala mi sarak sakto ka sa raw kabo kinulak pa sa pagliya suta kinulak pa sa suta ila pamilyo sigsangan ni Kana yoga sutra ko buo ka kasutulit. Ang ila tukila ang ila lam unra ni sarak sutra ko buteko. Man na sila tiyawa ro suta sa panilok suni. Hamlet tiyaw na akta niyong mga taunno unno sa stream wakpan. Amma, tuk titit tuk katay nang naalok sungre ubanga, mamang nasa uma, tuk titit tisimad luni, ang ikakak luni. Pamilya mo suri, tau nga, pagayok kaya katak luti mana, pagayok atong kapag luni. Magtarok sa mga yuksaw na tuloy, ilang ilati ko ako yuksaw yun. Mamaksa yun lari. Tapos sa pagka, ipersong yun, ama, sila katik ka. Ang nabi, tapos tinaw yan eh.
1: Ngayon ka, alaw, tinga piyugun ni palen, piyugun ni katangatay lang ako. Kasi yan eh, Iyo ka lang na piyo katang ito ko lang mat ay tango galawa. Iyo ka lang katang atatoy na kong mik. Iyo ka lang tinamat natin ikalawa silu kasi kayo sigun na katangat. Kaya na may tiyak ka ba doka lang katatoy piyo katatoy. Mana sila tayo yung piwalito sa saunialang mimata. Kailang may ngunalila ikakakangit.

tulaka sesa jong thani la yin te eti kun ye khyde ru ni te ta go jing kun ni lo de eti kun de se phese khin la jing di san de zen ko zen la ji kho za kho ran di kho di go jong za da kon ta ni te mi ji kho ni ge te kho ta ni ni te zen ji kho ni ge da kho ni tu tu zen ki ji zen ni ran di chuo ge cha kho ni ki kho ho ge ji ge ge ti Kendi sota kletsen de kutun sonja kona ki onya jalu gu no dia de kon gi te se kuzen si kon gi ji ji de no dia gi jane ke si ji ke gal gi da ka ke no gi si ge ti tu tsu na ka ji se kon gi ko gu ji ji de no di kutun ko ti ya tsu de ke kon gi te ke far far us kon gi te ke ji se ji se ji ta ndi gal gi da Kuzi shaw go tsuka di shan graph usual on day. A tink at the IG, two tongue IG, call it a condi, Kari Kenda, call it a cho, security condios IG. In the south, I count on the Tatni, Kari Gare, South on DJK, Galgenda, Kuzi Shaw, Lindy. Two tongue color, second saw the Lonigi, the condi, Galgenda. Graph ka dikhani gaya shura ji tena me ji kyun kar rahi lagi tin la kai ji tena sante ke khol gi te khani shi khon ta ni ni te khan ku ku ko ge da sa ji ti te to na ji kyun kar rahi lagu tena ji khon ji ka ge der ka 12 kilometers sa ji north ko tena sa ji pe te kyun ji ta sa ti ko tsa shi khun la ji di ta tsa he lanti ja te ko tsa sa ko tsa ha ran di ko ko ran di a ji ko tsa ta ko ko na khan ji ko

son paga kinte lo a internet ta sana kinte khane kinte inta ti te tu ta na kinte si a yune kha ta na te a yune te ne kinte kuncha kha kere te te a yune si sana kinte a yune se he ala kheta khani hati inta ta ta ko te ne ke fa ko so ta kuncha kha na kere te ko ki I ko kuncha ta kuncha kha kha kere te so kinte den ina som ta la ti Kante kule jo Salvation Army si a yune kua pa ka keite da I a mea yuntu shuriku I one multiplex kiriku si I kua pa ka keite. I Greg Brockhurst siri tila I Salvation Army kua lai ta indi. I ntu kua si sompa I yasui da nga batala aha te. Kante kule di e dene ke kusku asi kua lena kwente I one ku I ku Salvation Army ku I thrift store kure I tila I kutsu I asi ta wakare titi nye takwa kia tare ne zo ken legare titi ne ye a mi ta kuncha ka kere te ku kwa ke liam te hati. Inta I asi tene ke ta kuncha ka kere te I asi kwa asi kwa lena kwente multiplexa na wale hati. I one I Salvation Army I ya kwa kwa ke ti. Kusu I tene ke tu le kusu na tu le kulu kwa kusu na ti kani ga volunteer ku ke ti le kani tu le ku he la keta. Kusu I a mi a yune tin kani ba so si tin pere kwa kini we ke ti. In ta ti te MWTSPCA I kusu I a tin pere kwa ra te tu le ke ti. Kusu ti te re si ku ti ga si on ena ke kongu te I si kwa te Suzanne Tardifiri tila I si one Dempster Highway ke kute ke liu ke ana ke kongu te suni wale I te bike tag motorcycle tag ina tiam tala in li e te motorcycle ke kate re hui ta te la chine thin sakiti in ta tue te kunso nara sate I pe la chine sara weta Ontario kute kutso in ta ti te motorcycle kani Facebook e kutso ko in tele I a mi Dempster kute ke na keite si in ta ti te re si a yune le tsene kwe e kute si I tsene kuti kiti I tsene kiti a kiti in ta ti te re si I si ti te I ba e ya te kulu ka ti te re ka I tsene ki in ti ta ti te re paneso in ta ti te re si I Tardif si I inuviko so ala in ta ta te re hue inga e kotla honte I pe pa e ki I kia ke lega kiti Kos ai jo sompa ke si ti te re si ke te re we kani ga te ya yune I a mi ti si ko ke ni di si ko ke ni le kani te I a yune I kuni te chu a yune ta wa la kin da le ne ke kani a yune te ne ke le le I si wo I wo ko ke te I sa ta de I kuni te chu ne cha ne ke go ne ke Nek etari ti ni ke ili gata I a yu net asi a yu ne tu he so tu go satsuni wil ni tu da I wo I wa ki ti. In ta go on son kani ke te gre we ga I a yu ne ni te ni ke ili te I go on son ku lele ki ti. In ta ti tere si Ben Mayor Ben Hendrickson de ka ti ti tere si in du si go on son ke la le son in te ko la go ni te chu ni ke ili ka ni ko la ga. Inta I kunite chune ki lere ne choke gita inta ta ta de betla I kani satsune tu wile he kani betla unta da I wo kuti ki te ki ti inta I si go otho tele ki ti intu go gata inta I siri go consular hin li rob futiri ti si ti tere si toni toni tu kwe ti si go kini o kune no le kulu ti tere si Kutla hontan te khai ta hunti ting ka consul ke ni tla. In ta ti tere si ka ti si ti din si gong kuni ti chu kain ta wala si gong batara amtal na khwele hati I ku. In ta ti tere si in tu si ka I batara amta hati. In ta ti tere si ayuna de Wayne Simmons kola I kola ti si gong ni olesa I si gong As